ruwana da kowa wallahi ba ruwana da kowa ko ka yabe ni ko ka ce mun ina da kirki ko ka ce ba ni da kirki can ta matse maka a karkashin matse matsinka.

mutane yanzu ba ruwa wallahi ba ruwa da kowa ko ka yabe ni ko ka ce mun ina da kirki ko ka ce ba ni da kirki can ta matse maka a karkashin matse matsinka